Piel tapi pa bit draw a cloud da ka a ni ro chi lok ne sro lai prot da hai ruot ne chi oi pra in heri sa sam lok tin pre har mien ro ro pe da ngbau pre ai ni bor bo

Rằng nong na ban hau ye rul knong se nong se e bot ding hai ban ko mut da ye tvoe prekun da ban nong ka